0: awon weju ma na yesu yo sentrenia na yo
1: onyankopon eye ho sentreni yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opuno no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unni ano obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu ah bastande de broka yama mayama sana tresem ne se emri bi na yesu rechamo any friend for me no be by the channel omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wehi amo bua ne se ha ni owure.

0: no ni bi e duru me bi ya ka tra me se me for microphone to na me nenye de oh to me ya oh to me ya ebusa ya ka tra Mary se obabunu Mary o wadi nje wa wadom wo na wo suna agen kwa no be pie fraba na Mary ka sem bi wo se Pay a day na aye. Above one a cat and a set for Hong Kong Kronan Casa, the Babu Putu.
1: Yes,
0: let's have a word to me.